I da mixim stan an chasi gdais tu ga tu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.